0: botito bonu botito konami ero we are we ne me jere ton o toje to kuro me le gbo to kumuyi ewa buja to balon hotel do po lo e bon de eto de ho ero zalo do fide to kra lo to kra lo ti bo emi wa zalo emi ton bo sedo abulo godo ko emi ton be go emi ton me me jere ton ho de mo ah de ho de ne godo abude kloto vego me don bo so kloto gbonu poko emi poko che abude ma so tin abu ma tin to fine demo die mi ko jemere kanu blebo me pa o kluno me pa o kluno emi na so de kunu pede din debo ero ero we po mi do be jisike kura saje ere mi do ajito nukuji emi do to pe edo ye po mi ye do ajilo era to eto wi hwen do when we hwen go hwen bo kolo ni do kolo godo ye na wa yize ba mi ado ha era zenu ko mi to pe bi ya mo gbere gbere unjuro do je ni wa reason mi je we me di abuse so ko gona mi ye na so de ajisunu ku jina mi azado pone gbe jisi ki do polo beto were pe pe nwe le gbo to eto de ran ho emi no hunu ko mi to boro mi nu ko mi to do po boro yi nu ku de ja jite lo nu ko mi oto lo boro to nu pon e do me je to de me je to to de ho ka do po e do nu ku lo wa te be jo bo e wa che be jo e di ohun me de di ohun me go to wonu yo ko de go to de mi asale mi to lo nu kloji e mi wa mo nde to nu kloji bo e mi wa za lo go do mi ton bo susun nu kloji de mi susun nu kloji mi mo ro o sin wewe de sin wewe pepe de kede di avokan fun edo mowe o si wiwe pepene to sonu kuna mi mowe aji to sonu kuna mi dobo e mi wa inu ku mi ta mi to do to nu pon to egbe mi pa okuna okuna basina mi era basina we ga to jesu come mi pa okuna be a se kunu eton Oh, we are washing abu. Jerry, this as on Jeremy Tonian. Modo Pula, and as on more. Oh, his own Jerry Ton, they Jerry one able day. It they are Jason Nukune. Yes, you know that Jito Nukuna better. I don't know. Check back, who wrote Jerry to their jealous, make our Kuna. Hallelujah. Mi pa okuru na yede abusoko bodi ajison okuna egbe jere to wa nunde pepe de ahen wa bi okuna e na de yese dogbon division we wa ye oko di do le gbo to mi toton dare to jesu come mi pa okuru na egun me pa jesu kuna sera mo sisi yin ko mi ton to abuja we mi no no aha
1: ebo 2018 tati ya ji tu ola na pe no kwali ni aji challenge bo to kuma na manjala kaka bo to kuma no kuma ne ga mechi ya wi bana mu yo ko nuro na ba ji bo wi Dot bo uyi tangu shijishi anaye amande riri ataja go fogem fugo to no ko monati ibot na katola tena tini no kwale ataja je pata be hen mi mu o ibe ga amanda adu ala ga be agwa bituka ape ni be ma ga be be ku abanda adu okoko be ga bu ya u ba majala be be tu ni ga na bolo pe kana ta ya bo shane bege ti guro to ola na ba to ola to ta bege le shi fu bo de ni chi to na 2014 sasana nga na mo shi oba na ne shi ndi sha le tiru na to na ka to ola ti ja ja ga ba wat na nje ro wa ji wa ina ri de je na sibiti be menge ndi ba ifesho bege ba aya ga ma ja ji nukuru bi ga ya zere kuru bi na ajeme iba amamu no kuru bi cho cho na ko mo na ti ja je to ola ti jisi kenje ga ga ibe yemete uhu na jine na njina tu ula tiga na tena mini bebashe ile enama enama tena opana bumpoge heni chini yege heni chwe chipa na ganza samulum amutatishi na mimi uwechishi na rome ama na kuma na tini tu ula tiga uwene begele malabu nangote uchishila bama pana watu na goje maya church praise the Lord.
0: Mi pa okuru na Kennedy nu edo Moses Sera ogbe na we edo okwe cha ton die kwe cha ton die edo e mamo veji shegbade wawa jisike e moho Boji vi. Edo. Okwe. Edo. Edo ma monsume nwe miton. Bo edo ni doto kwe. Sekba e ma to. E ma mwa kwe. De ma mwa kwe. Nando. Yi doto kwe. Edo. E wa jisike. Ezala da doji ene go de wate. Sumenu emi tomo kunu atonto ero pere wa ime uwe e mono damno pere wa ime asun uro poto edo ema so damno kaka je ukura saji eme edo de emi wa so asande di ekbo emi ko cha mono do mekpa uklu no mekpa uklu no beto la ekbo nido aleluya jewe to jawa mo Azanja o yen do awe susu gege egbe poro to zaime anamo to eto jesu come no te bodoto okru no ma so ze go pon haleluya moro pro meda ho devo body ola wo yi oga o gami ton do po son o to da home awa nugba o jesu ni donawe ma ji gbele

0: For the past 4 days,
1: now,
0: Abuja has witnessed something.
1: And why go to Abuja? Wait a minute, Abuja to go down to Nigeria, man. And oh, who are Christians? That's not Jawa. Lego to Kumuyi. Who are go south? Jawa to Sisam. Meeting to George. Nado Yuro, Yahoo Doto, Yahoo Doto, Yahoo de Bodo de Go. Lego to Kumuyi, who are in no contour daho, a good tip of life of Tom, who are in no contour daho, GCK Tom. Ebe kodo gbeto pedepo di memoro na gbeto 180 to susumewe koyi bozo boje so sana do hunle gbeto susule gam eno do yeho gbeto na mo hunle gam kodo re ko gbale je bozo bo eto Eno do yeho madagedu eno yi weho da hole me le do le to gbole me gbeta le yobo to me boro to me gbeji fire ma glue na gbeto okwe kawe aton si me ho e to gan to bo je o to ni san na do yi fire je fire Lego do kumoyi eno to yi tode me agbo ma sanu pe bonoso to yeho do bonoso to pipon lego to le e sanu pon jonjo jale mo ro pon sanu ho de oh o kada ye to go nui mo ye to zaun yeho to no te jesu ji eno wa yin o pon da ho de mi to pipon so yin si agbo mo ro pe jewe so yuro e jewe so sami sare jewe so du ihlan mo ro pulo mo ro pulo eyin no gboran to jira me jira me de bi e ba ko ara to popo yen po na to yuro le gbo to Legbo to mi to evangelist o to le po to legbo to Dr. W Kumuyi wa agbara sinu kan o pera Jesu me pa o kuruna azonja o to eko to teno po so won egbo mi o be o jira lo die azonja o lo mara gbogbo e mo Moro pula manang baso jau tu ego to Jesus come. Aso jau na betole po na Jesus. Mero aso jau eti to fidi ate divie eti takpato e. Zai me wenyo zato e. Do zai me wenyo zate. Do na meta dato e men. Agbagbo de Martin. Agbagbo e manati se gba na na o juro yi ha to meto to san meto Jesu come na mi ni te dagbedagbe debo devie ndro do ani se ni te to igla yi won gbe lo me blebu da ho bodo amen oto mi do pere o to gbe Wele ponu uwa koro jewe dagbe jewe yin wona me je le blana po to ye po nu le po uwa bibi wa a da ai ho ye we so yin ji ku ye ku mo no di ogbede okuno jesu e wele gato mi to okuno mi to mi le tai mi se we mi ya vale we ye we do pro to so egbe podo kaka doyi doyi gbogbo we de so na mi agawa awu anu gba wu na ti to fi po mi po okuno ko hin adogbo mi do ago ti po mi po kaka ara ti po mi po kaka doyi doyi mi do ndoro ani kuwa bo wa tete mi to po do wuro to po okuno ani wa dagbe to gbezale po mem Huga nwe sunu po do nyonu po beto e to file po beto e to dole po dro to kaji beto le po ani dua lo azonja uto do po do po mito lego to zame to jesu kome awa nwe kuna to jesu kome we miro dete Jiwe kwenye donawe diaso gasi ayin. To zayme. Oho do po gede ti. Uwe njirodo ani tindo to ayi hame. Ani henkolo to ayi hato me. Ene wanyo oho juro. O juro. To jawe si. Nukume e juro. Indo wa chakando po po do jawe po. To juro to me po do juro. Jiwe ya kwe ton po. Nwe jawe jiropo, nwe ye jiropo. E na ale wazo, wazonja u susugege to gbeza to eji. Uwa jiro. Nyelo su jiro. Wenwe uwa. Podo nyepo. Miwa chakando pa. To. Oho da ho nelo mene no jiro kwipe. Amana gba agba dona to ego. Azon ja u na gbeto le po hun egara gbeto le po azon egbara gbeto le po mede kanu je so ganyira kale po me hun lo je to dago e na so awu ya hun lo dago ye na do e ya po do bibi basi odro dagbe ji ko ye ko ton to gbeza to ji to zame to jesu come adora juro O juro to e divye, e na wa yin di do hiya do bon, wwa okruno de dali, bo anado okruno e, unko se, bon so nyon, un ga, me de pepe madu e iha we, do, iye, a juro to wele po na do donami, nye su juro na do kalo yi, e ne weso, bon do wwa to saimen, un to hodo na we to saimen do bon, Memo azonja oyipo odropo to kokoro jiwe yewe ton glo e mono momen moise asiwe tatitan na hia so foto foto la dopo kaka foto foto elane siba na beso foto foto no kwene hwe ise asiwe tatitan afoko egoropo eh Midro ula nyema boza se tonu minadu dagbe a igba loton holo nye dagbe de tinto vina weto zaime indo ye jro boza se tonu ujro towe e na mo nwe e wazu jro na yina we to ayo atome to nile tome To ale don to men. Po do to nui wa to le po men. O juro to le po men. E na panu kan. Nude e wo juro na na we. Wenwe o juro ne tito iha to men. To a wak beto to ji. Bo e wa chaka po do o juro. Pe pe ji kweye we to po. Wenenu uwe na du dagbe a ik balo to. Ni chena se sonu to me. Devi gowa gawa fo eto fo tonu kuro po sez. Edo mi la u juro e mo. Ya u yi juro na do se tonu. Ya u yi juro na do la u. Na mini we. Yi juro na do we. Ara yi we to ho me. We to bonu. O juro do na ti to ho to me la. Boya amaso gana kolo de we. Bonai kwikpe to uwe me. E uwa so ga uwa mo. Nude e juro son de ole akpo wa yin domlo. O juro na do yin kiklo we. O juro na do so ga yin lile we. E ne go do. E do wene mi de do nukon. E do. Mi de a zon yin akam mi ton son nukoname. Juro. Anado juro. Na do de a zon yin akam le akpo. Okuno e. dra lodo nu nyina kanyina ka gbete metole kporami dra lodo nu enkono wale po nyina wa tele po nyina wa emeno sisoni tele po nyina emendo jro te boto wa onyina eti to tasisi tele po me dra lodo nami jro do na ti na indo ye ye jro na do se tonu anadu dagbe igba loton ene godo do alo nyina wa to te jro wa mo ara black bezan to pon nu de pepere jiwo ye kwe e jro do nyina ara se dra bo ana le godo to so ye bo ana do kuno e manyero nyina wa e wo dai nye bezan to dagbe wa na wono embassy no dugbe to gaji shegba o ko te wa de riame de biero nyina we unjro na de alo se so nyina me a foto foto no kwa we di set 17 me pro dagbe wa wula do podo go fun mo me do na do jro na do pro no o me medo po de dam to agbasara me nyina dono kredi beto de ko gbere e ma tonu pronto beze to me segba medo do yen ko wa un wa ji ko ye ko nyo e to le pode wa kunde e na do nyo e to le po riami o nyo e so lo me nye divi wa dro na do pronu e do me pron dagbe wa me di wedida me gua lo na me re yesia una me da wo to cho bi le ton yo we asu cho si le ton do foton ko aton 18:18 o ku lo do mo wa divi un dro mo fini mo nu le po pata pata eno te do o ho gbero po dro o dro e do wa divi bo amana si ayin to godo amana si afodo godo amana dake dubo na isen to godo e do mi wa divi yese yen dro bo so se tonu e do mi wa divi na mi ni lenu to po eyin eyin e do ah na mi ni lenu to po a o tonu le do po na dewe podo ni le to po awo to lune do po nu de manyina to eme nu de manyina to dota me nu de manyina to deta me betere po enu wa e nye sona basiga betere po enu idan nye suso ifine ga betere po enu nu imo nye sunu ga ana to lile po to de po bona to lile po to peto ha to lile po nyina dono po nyina dono po agojo igolo to po agojo igolo to po ohun se topo ohun se topo vodu se topo vodu se topo yerano lerun do po do po ana to nunle podo ye o me ti to dogbo me ye kwadi wo a to nunle do po po epo ye ro he yoma etewe ajro na do be e kwadi wo wo osuna do mo e ma yo be e yo ha pe na mi na do wa nu e ya etewe ye ajro viyonu ne ekwari ho bo so so bo ime ko flu endo ato me monton ko le lenu po epo amadro na he agawa endo ano lenu po do ye o me ti to dogbo me le po pon gbede gbede amana yan ho pe hu gan de akotero kegba okuruna do mo wa devie na mi ni lenu do po to to so gbe to de bo wa jewede ton so gbeto de wa chewede ton so nu ye ko dale kan bo wa me da to de na mi le nu do po te ta jenu kan adu na mo do na do ale o to me ale o kuro ton na nyewe to lo me bo klo hun ga igba jinu le ale o kuro ton o jo o kuro ton azan o kuro ton e klo bo yi jaga hun ga o gbeto ton de da ton ne me wi we ne to dida to me gba to dodono jewe dodono ne e wa yiro edi mi mo di ke na mi ni le nu to pa we o kuno e nyina do mi to biya ye na we ta di kan su e ye di ve ta di alali ye na ta di se kafu go a godo pere wa fo eto ko woro po eyin mi we na duro bo so se tono mi na du dagbe a igba yo ton duro ni mo duro ne dagbe okuno ton retin dagbe okuno ton retin indo ye duro o duro na do wa o duro na do le nu po do okuno po Ojro na do beli le nyina kan to le po se Ojro na do beli le nyina kan to ho ne le po dodo bo na wa oho kolo mado po do oho kolo oho mado po do to me indo mi dro bo so se toru me na du dagbe ari baloton samu si we samu 110 sadis Sandis, afwet aton. Beto to le nan yo jro nan to a za kukon to e tobe. Kukon si a za kukon to diye. Na ye ndo biyo kukon lo me. Na do nno kukon lo me. Na do chakakon kukon lo po. Devye edo. Beto to le nan yo jro nan to a za kukon to e tobe. Ene wanyi oho eno he do popo mi to na do ma zon ja oso kuno de azon ja ogun gatan azon egboton azon ja wo mede kanu jeton azon ja wo nu dabla azon ja wo garuru to to crack beza to me to le poji azon ja wa lo we tan jeje opodo gbe to le popo podo wa lo we po inde ne ma tin mere ma so gamo agun me to re ma so ga o kruasa ji to de ma so gamo ji ko ye ko azon ja o titindo ai ha to sa dadi ona ni mo adadi ona blebu Edo na du ojro to asiwe. Na do so gamo asan ja u. Ado na jro. To jikwe ye kwe si o kukro me. Me na kpon nwa ton. Akpa we titan. Ja we jro. Na kwenye. Nyina do na. Uwe no ke. To na do le gam. Awe to. Ojro da ho. Na do nye asan bona me ke ja. Asan le aton ton. Adon egbo me jawu gigoro na do basi titan apa we titan eno e jiwe we dro na khulan nyina do na we gwana e to na don le gan anyo e khobe we gwana we gwana e na don le mo ene wo to gbezan Yo me jura lo gole poto me. Kere da kwa jire. Beto me. E tindo. Tu krabe podo. Ak basa ton po. Bo. Kome nwe ton ade romlo e bua u ba u. Indo ye nwe. Bo a liye do po. A me do po. Bo li po po le po devye. Bo ze do. Fide eto, dudu eto akbasa togo. Kavye anize do kani yude me devye. Bo sinye do hoto eno. Araje gaga. Nwe ekono wanye. Bo kono kwe yiso. Wendore me je, wendore me. Bo melo waman. Bo e waso nyina doga. Bo e le jona kudyalo. Eto. E so wa yi doto. Yobo tonle de boado, doto, nye diye into na kuwe man. Doto na do na, wola ni. So kwe tenu bo ya koti to asan yeme. E do, nye kwe gawa yi godo. Doto do, ete se, anote kaka jekbe. bo e wa do tan we me go gbole popo na e ko to we no ta so no je bo ko le do wa le wa le wa le wa le bo ye duro na nya gbogbo ma we po do o gbogbo ma we po wo e san bo ma ya wa de bi akowa de bi e bi a wa wa de bi lo e te we duro na wa o o me da we na e tin to do tonu kan e na huwe de e na dra obone e na dra mane e na se dra akade ko li dopo ka vi kanu yi kali

Eme ga ku yo mo. Be ma do mi, be ma do mi, do mi ma. Ondo hu mi la. E ma hu mi. Na eta eto e ma nyo jewe. E do je ma tin to fine. Dawe, me tele mi, mi ma nyo nde. Nisisi jewe tan. Oku do mi to fi. E do na nisisi. E do. E do nisisi to. Hra mi dali. Do e ma dro do me de pepe ni do e mo. No e samba afi to zai me ni e. A ma na do e mo. Undo nye ma na do e mo. Unse, unse be. Don jo jale ton, don jo jale je ni do na me po. Don jo jale. Undo anano gbe de gbe ga. Na we to jesu yi kome. Me ho le a aya no gbe bo de hu gan o to to de to ya ho do de bi e ndo jesu ma ya wa we no ko igodo ye we na no te to te che me de bi e de bi e de bi e to te do to te me o me me ho le yo ho le me po ndo do mo lo ndo me o le ma na do to jesu ko me na je ko ye ko e ma duro do mede pepe ni do e mo nyina do no de agoje golo to de do na mi a vi a ko nyina za to ne vi nyina ka de yo to di de me bo e wa e bi o he ji je me bo di bla ku do fi na e ma zo do nde na do du ba e ta o to o vi a ko nyina za to indo indo e po to gbe bo e ma ku to heme e ma ku to hobe me e ma ku to yame na ji wo ye kwe e ma duro do agojo igodo to de o vi a ko nyina za to de gbe to nyonu a ko nyina za to de ka vi sisen no a ko nyina za to de ni ku e mo ama na ku to nyina do me sigba na gbe to le po ni wa le bojo kan gbe to le po gbe to le po gbe to le po ni wa le bojo kan ji ko ye ko e duro na hunle we ma de bi a do na chaka duro to e po do duro ji we to po ha duro je we to na ni mo ta do hunle we ga Timothy Tita, Timothy Tita, Tawe, a poet anton. Timothy Tita, Tawe, a poet anton. Medike, mede, pepe, pra, meto. Nunde. Timothy, Tita, Tawe, a poet anton. Paul, to wake up, dogbon, big boy, dali. Edo, edo to. Paul apostle, enyo egbegede inu ebote ko idan bi eyin ado me. Bo e ko ibi o. O mehuhu me. E ko yi dide bi o nyina wa me. Je ma duro do Saul ni ku e mo ni do e mo. O e zo e duro do ni mo hunre gan. De o Saul ni Saulu, de je ohun mi gando yen yin adun alade e so gan hun me de se po we indo je we e so gan hun me yin aka beto hun hun to to mi cheche e duro na hun beto le po nu e zon bo e ma dodo mo lo hun le gato te mo we hun le gato te hun le gato to e hun le gato mi to we papo eto ene edo me eto jijiroro ye ni kunle o me popo gan edro do ye ni kunle mele po gan un wa na do do eto zaime o zae we yo za o kunle gan to eto mo edro do ye ni mo kunle gan edro na jo nyira do na we edro na tun we so agba nyina do ton glo e duro na tu e do te so do gbade me ate dogbo ka bi o do to je to nyina do ton de me ate
ejiro do ani tan boyi wewe boyi jijona boyi kiklowe to ohun le bo blo to me ejiro nana ogbeyoyowe na ewo majiro do ani dan e majiro do ani ku do nyira do to me ohun le gana we nanya nanya na mi o me po to jesu come je wo ye pe je duro lo ye ni hunle o me nyina do no le po gan po apa pe awe to ago ko awe to o duro da ko na do ni azan gbo na me ke dia zon le po na do me dia zon le po me tin do ale do ale do ne e ti to agbasa me ale do ne e do na mo hun ga duro je o do we agbasa e me ale do no no e wo su duro aso egbo ga me de le tin bo ye o he hun ga e to dan Indo eje so na mo hun ga indo eje so na mo hun ga yero ye gbe do do so aza egbon godo uwe na wa nyina do uwe na wa nyina do aza egbe na wa nyina do uwe na uwe na jo nyina do uwe na ku e mo ro wa zan do mu e mo be anyo e amanyo awuve e ana mo to agbasa me indo awuve ti to agbasa to me Ena biyo opon me na we me ma so so gan le nu gaji me ma so gan se gbe ma da ma afo ise dagbere ba be ayin lo indo agbasa to to so je ena ve na we ena to ve na do ho de ena si awu na do ma gbe na do wa nde na do do kunu e unjro hun ga dala beto mono wa so no mo ana ero to teno gagaje ojere egbon godo lo jere egbon godo awuve mene na he kaka asone na he kaka bi oyodo me bo ira won do ani do etogo indo me lo so kuro mo do nyira do eto me era bi o zomatime kaka do ido ira to zomatime Uwe zemo jewe juro. Nado hunle ale do to e debye ma. Nado ahe asongbona agbasa to e debye ga. E newe yo juro. Nado ahe asongbona me jasole po. Mila po Matthew. Ta cha tonto. Apo tita. Wena e jete so osoloji. Agunda ko susu to hi ko do e pa fa we to yo da yego potono de wa e de chris chris to fina o potono lo so do na wa chris de chris juro na ha so gbo o potono lo e do na juro Nado kero yi asan egbo loga o yojuro ye o me ta igbajile po so do na juro ga je ko ye pe e so ga je ko ye pe juro to sai man e juro na ya so gbona we do ni te da gbona mi na se e na jo na je ko ye pe e juro na ya so gbona we sugba yero sudo na do yinde wa juro to ado na yi juro to wa so we nto nyo je we juro no e to teno po le po juro che we to teno po na do do khia do mo lo nyen juro na do wa e wo de we no we do na mi to fido da e go po to na de wa e de Bolle taina bodoma okuna yelene wo pon bo yelene wo pon
okuluna ele ele nuk dagbe jesu christi beto kedi nyan koto enido ele do mo e ma na mo nwe okuluna na yine e na mo nwe uo ele do beto na wa chiba enyo e do e wanyo okuluna okuluna ayo gbeloton blebu okuluna me ko dale poton okuluna to hunkoma okuluna podo ache po podo gaduru po debi ele taina e ma le taina ye kuno dago ayo ye kuno dago le ma yo okuluna e ma isina gogo bo le taina fare sile yero fare sile sisena tata ye e mono e ma le taina gbeto gore mo jesu lo e so nyo e gedo okuluna e le taina okuluna jesu ma so do mo a po tona la ado mo bro ma do mo ne wenwe joanu menyu wana e te po na do le taina angeli le e wana o so ria do so ria so ria so ria le po ria e ba e te po na do le tai ye do la a mo bro a li taina mi blo li taina jewe endo jesu yin beto tata e manako ke alo italia ilo endo jesu yin angeli po e manako ke alo yo italia ilo funimo do peter e wa ije o kwe kolili togbe kolili wa bo ikoroji bo ni taina do la ja fo beto tata enyamo kele di den tero a li taina mi li taina jewe Jesu Christ e ke alo Italia ilo na e ma yin gbeto tata okuluna we opo tona lo e wa do tutu e to ya me Jesu yen do gbo yin ire do okuluna dale e ye yin okuluna e ye ye duro unu en duro le po o duro lo we o duro okuluna ton na do yin aso gbo na mi Ey, ye dro, ye, so gan hem is a wee wee. Debi e mido na anyoye. Do, en do jesu dro, na do yin a zon bona wee. Pon apwa tonto dyalum. Apwa tonto, e so dren a loye ton. Bo, do e go, bo do man. Nye dro. O non do na wee to zay me do nye dro. Ya do to zame do nye dro Jesu do to zame kune gata zon e gwata a zon ja wata e do to zame do nye dro akpa e a be e so gan fi akpa ne ya je e so gan ma undo je kwe kwe metan e so gan Be e dro na do de akpa ne se so gba so to ego ya je e dro nubo e dro e pe ego na do hin aso gba ranu ku tona be e do dro na do hin aso gba ranu ku ti to sai me ya e dro ma o to kuro po hun bo pinran po to fina ni e je e dro uwo lo e dai hun gba blebu no de ma ti boy ma igawa e duro so ga e tin do kokoro nu de anamo lo indo be duro ya je we duro e da ya so gbona o to kuku to o de to de ma so ga do ho ara do ko to sai me to jesu yi come e ko de abuse so o ve go me yo ni mi to de kunu to egbe eyin wona we hu ga kele de je eyin wona edo eyin wona je suro mo be so ga to zame na do de abuto so ko na we ya mo we ji we ye ko so ga ho ka be lo yin do be juro ya undo be juro ya a do de ti to foto ego ba foto ji grade 10 be so ga ya e na de se Nwe jito agbasa to egole po be ma je ni no fire na bi agbaso gbesa to me to Jesu come
nuwe to vivi agbasana wele po, ahuve mele po, menyo edo eso gam, jikwe ya kwe do kukuno, nili awe mati, ho kambi yolo wendo, be edro ya, nadode ahuve mele po se ya, edro nadode se dinvye, dinvye yelo su gana dewe, gunwe mi mido tote, edro na betle po si ba yelo na ye na ye na ye, o ni atindo to ka to e se asagwa ku to e o hudu hudu to e nde pepe de a foto de po gele hun ga we to ka bi atindo nu lulu to ta ka to me ndo je we jura tu e do te be e duro e do duro na do tu e do te to sai me ya ndo ye ye ye ye ndo sai me za so ja to e to sai me za hun ku to ndo o za o so ya hun lo je to be je we duro Nado hune we gato zaime ya. Bura nado hune ya zongbo na tukra to e to zaime. To zaime ya. Bona o loni se ni chay mowe to e. Mowe. Eko jo. Okru na odo nye jro. Yeni, yeni suwiwe. Aforokpo ne ji. Aforokpo ne ji. Aforokpo ne ji. Opo eton so we ele ki klo we e mo azon eton yin gbigbo a o ve me eton yin dide se nu e to kra ta gba sa eton go popo le po eh opo bla gba sa eton le po papata popo le po ye klo e se ba gba sa eton e we mre mre so opo le po si A lo eto, a lo vieto, le po je gaga, a zon ja oto, bezan to jito saime. Na, o dro, da ho, je weye we ton adon, ya zon bonan, kbeto le po, mena wakpa huya tonto, akpa huya tonto, ene wanyin, adon hebo me jawo, gigono nado basi, adon hebo me jawo, gigono nado basi. Bezan to eto sae me jawu. Meme sunu te jawu. Meme yonu te to fine jawu. O visunu vinyonu te le po e tinto godo. Adisi kwa miyo po jawu. To adisi me. Po la to amiyo me jawu. Moro pro unko sewe to kanjiro miyome tinto torevo torevo le me le po. Ndo jawu na we to sae me to jesu yu kome. Walo tawene, walo tawene, walo tawene. Afo eto, Ero weno susuwe, yeno fine ho. Bodoto, hodoto, kuno me, madibu. Me to kunu dena, oho, jomyo eto ton. Boso to azon, okuya to po, azon ja opo wa. Bon, alo ye to me. Je e ma diyo, e to azon ja opo, okuya po wa. Je e mono bagba, e to azon ja opo, okuya to po wa. Je kwe ya kwe soye wa e ton po, je we ekbe ton po, e to azon ja opo, okuya po wa. Nado yi, na, Mom, alo ye to me, to zay me asanja akpo ki akpo, to adisi to me asanja akpo ki akpo, to amyo to me asanja akpo ki akpo, moro pro to godo to e, pro to nukon to e, asanja akpo ki akpo, ne cha, pon afo cha weto, afo cha weto, afo cha weto edo, fine we, Yeso do ye ko won da gbe tante fine we do ye ko won da gbe tante fine we do ye ko won da gbe tante ye do ye ko won da gbe ton ye ko won da gbe ton ye do ye ko ye ko ye ko tonu si se christ ton christ ko wa na christ se tonu to Okiya kwa sanja okpo denvi e tinto ayime. Ye do ye oko mwen dagbe ton. Mwen dagbe hune gantan. Mwen dagbe hune gantan. Do mende pepe.
na da kwa yiro oyin o kuru na tan ye na hun ga ye do ye ogo won da gbe tan ye ogo kuru tan kuru na do di a da na gbe tole po na do di o gbe na gbe tole po ye do ye ogo won da gbe tan ye we ko kan tutun tan ye we ko mede kanu jetan yewego mele kan jeson o nyina le po ko tin to gbezan to me yedo yewego yewego won yin ton won yin ji wo yewe ton na je o yin won na yi won so mo bo yo fi de ton do po akena o me na me de pe pe yi se ene we yin do yin ko to yi kin kala yi do fi na jewe ena chakana yewego won da gbe ton po to yin ko to po yewe ko hun le ga ton podo asan jawo ton popo yin ko to po yewe asan jawo gbe ton po yin ko to po amana kuku ajeje po gbede mo ro pe amana don segba ara tin do gbe ma do podo jawo gigono to fi le din bi na we pa bo cha ton ton bo cha ton ton yo dawe he a fo e ton kuse de me kuse so ho no e ton ton men bo ma no sizoni gbede e ma sizoni gbede e ma sizoni gbede e ma sizoni pon gbede nu de a ma ko mo pon gbede ana moto sai men nu de a ma so ganwa ana wa to Simon ana hunukun to a hunukun to simple kere mo ate a ma mo nupon ana hunukun to Simon ba ma ana mo hin ho ana mo nu blegede na me ni che dagbe o wen dagbe de o ha ohan dagberagbe de mi to jije le po mi no ji bono mi alo ba ma mo nde pepe ponukun to po ka bi a ma se nde pepe ana mo bora se to Simon a ma so ga do ho ganji mo do po a ma so ga ji han po mi po Simon ana do ho bona ji han to Jesu come dawe e ma o si zo ni pon pon bo tin ton pon bo tin ton edo do plowe se paul to hodo kede je to sisero e zinu kudego bozo modo e tindo yi se na yelindo ri azon gbona paul apostle e ile do edo yi se na do yin azon gbona mun to fi pon e pon mi pon aga fi pon mi gaji o mo e ko mo e ni bi e mo do plo yesu di bi e unle bozo yi do yi se na do ma so gbo po do gbe to epo nso gan se gbe to ejuro do yi se lile to e un mo din bi nso gan mo din bi de a to ni te do do bozo to ho je to yi din bi nle do a tin do yi se na do ma so gbo yi se to e manai mi mo to jesu come apa wo to Eyo gbe lelele dodo hogran do 42 gli to a 42 ana sisoni podo getepo ye zewe bo eno jura kuwe to kekame indo mede zewe do koji bo e to soni sin bo mede bo se o geji waran gboro sisoni se gba din bi e o keke we ya kabi medebo we ya keke de manaso yo geto ba medebo manaso yo geto ba medebo no sewe da e se gba devi e o geto e devi e na sewe he ba na sizoni ko ko ko wa asan gbo ko wa ka tutu ko wa asan ja u mede ni da wa bo asan ja u eso eso no bo si soni eno bo si soni yewe ho dido dibi e ko fo asan ja o dibi e we mi na mo yi
Biba sito bezan to men. We wa ti teme ta yi hato men. We wa tak basi. We wa biba sime tak basi hato men. Hune gan jenu kom. Adam hune gan. Asan yi bo. Adam asan yi bo yi. Jiwe ye we yi wana we ba wu. E ma jiro do ani bo chi we ble do men. E ma jiro do ani do emo. Na ye manaso do emo. Nye mana don. Anawanyi me huwe divi ebo na idewe jo okuno nko wa. Anahwa ihato ebo na do jesu wabia ihacheme wa me to ekbe. Wabu anu ihacheme to ekbe. Mede pekpe na dafwa yuro nyo okuno ton. Ye na hune egan. Zaye me. Oza hune gato etondi ema. Koni dodo. Bomiyo nukuto e. Doko to edo. Bomiyo nukuto e. Adro gade wazu juro do. Hune gato wana we. E adro ni juro nina doto ele po. Adro do ni tuwe dote. Son o ganyina doto le po me. Gankanyina doto le po me. Cheke de ko bla fona wele po. Nyina do de no duto jiwe le po. Ako ten po na do ton son do ton me ton son de ton me. Shigba am. Krisi hune gato ko wa. Krisi. Meno wa sanja u ko wa. Meno name a sanja u. Meno name a sanja u. Eko wa divye. Ezo juro nan nawe hune gane. Anaza le to daga. Ene do hiado ajro. E ulo su jro. Yelo su jro. Anaza le to daga. Bwando kuno. Unjro hunega. Ene da talo to se daga. Awa nunga uje ni dolami. Ana fondo geto eji. Ene do hiado ajro mi emo. Ene do hiado ajro kuno nwa. Nye majro wegble do eba. Mazajro wegble do bere bere ba. Mazajro na biyo wedida maropo do eba. Unjro mwega. Nwe zomba to techi nye mo. Ayye na. O jro tuwe na do mo hunega we ede. Jiwe ye we jro tuwe ede me. Na ye ni mo hunega. Ye divye anawa chaka na jro tuwe. Ulo podo e uwo si jropo. Na domo hulega di atote. Boyi me huwe mle mle. Kere de jewe jrodo. Do jewe ndo jale na nyina doche. Wale bla nami. Nanu nyina wa yikoro wale po. De ma flinpo de flinpo po po le po kono jale jonami. Onye lo Jesu weko kunami. Nado be nyina doche se do na okuno. Do jomi otoe. Do gba logo toe dali. Do gbon. Honhono na me toe dali. Manazo de do nukoto nyina do me ba. Manazo leko. Do osruche me ba. On ke alo yi we okuno, kele di hune gato che. Ke alo yi me. Kele di ye me vidya ko jona. Bebo jewe toni de kunu ta yi hache me divye. Do, o vidji we ye we ton we nyanyi. Okuno ko siyo de toble un. Ndo okuno ko siyo de toble un. Mo dawe ne. To sa deji. Okuno e. Flemi. Okuno so siyo e ble ou. Siyo e ble ou. Don don na we to ekbe. Ekbe. Anati mi po yen po to paladis me. Ama na kou diwe mo. Sheba yin da na kou devye. Ana yo no mo. Mase ni te to ye mo. Mena hode do po otan. Me dokpo na we na o juro to e.
na do hun me de pepe gbe to le popo e wa o vito e sunu vito yonu me di da to ile ye o se ho to e ye o se do gbon wani to dale ye o se do gbon le blan to dale ye o se do gbon jomi to dale ye o se do gbon juro to dale na do hun ga ye ko so wa wani to e mono gbagba gbere gbere hunle ye ga jona ye betole po pata pata to jesu kome kan yi ko ye ton do wo beton me pa gbeto ya ni hede indo mi ule jo bo se tonu minadu dagbe ayi gba loton dagbe dagbe hunle ga ton ni wana betole po divie hen what it cheme hunle ga eto ni nina gbe ma do podo ayaje hunle ga ton podo ayaje do e ko mo vojitan a wa nu okuna to jesu ko me we mi ho de te men e ko yin wa e ko yin wa no te truduma ko na me tole yena wa de bonanna we ma de na do kan we ka bi de mele po daye okun na tin po ye po mi na wa yiro nu kan to mi to sai me ton ni wa de do nu kan po mi po to ho na me si wenu e ne godo na goa na ji ko ye we e duro na hin azon gbo na we nyina do de pe azon de pe pe de a je na hin azon gbo to sai me to jesu come jawe je ko wa e kulo ki kulo we ki kulo we gbe ma to e gbe tari aze to gbe na do ze gbe zan to na o kuro na e do agbe po to ai sisi to fina ba ma o ze gbe zan to na o kuro na ya u bo fo na nu kon to le ni mo ebo kan yin ko to e da yi bo yin na mo te do gwa lo na we aya je da hode we no bi ai hamena peto ni do ese gbeza me to na okun na jo satan do jo ai hon do jo nyina do do jo nu de pepe de koyin nyina wale podo bo wa okun na de ze gbeta to gbe o so eja so gan den gbawu ino gbe to ku do nyina do me e na ibi o zo ma ti me kaka do yi ene o tu mi o me ko se gbe zan mi ton na okun le ho na me to le na kanyi ko ye ton da yi di ho na me to le ni kanyi nu kan to le ni kanyi ko ye ton da yi fide no no podo o we kun da ho popo mi na mo ten bo na ya bo na gwalo na ye na do no te to yi se me me pole ni to deho do to zaime e do hin azon de ba fi je na hin azon gbo na we e do do we ho to krade ma o na hin azon gbo na we to zaime modo a ho de meta sisile ni hode ano debo to nu pomblomo asin ayo da mon blomo ye mon wa jeede asigbalo gbaburo ya sigbalo gbaemo ma o meto inu gbono gbono wa nu le po patapata ene otu to sai me modo je gbeno do alo goi ene otu ana ho de mi me pole pon to de ho na o sai
azon ja o je tonan mi mo tu gbezan to me fi de pe pe de ate gise hode ayise banado hode ye ayise wezon banado hode anate ma ise blo modo azon ja o to e ni ja si we pe pon do pe gbe ne to azon do na hode bo anaso de kunu Aramonwe je na wa de anaso amo e anawa bo ade kunu anade kunu je we ko nyo bi atemo Eyo to mi atemo Je na zo dra we kon taun Khode wo do hono kuno Khode je we gbenu nwe duro die No intro die as I go blow agbe mi dai blow malaye fo gbe asigba lo gba Me jere ton ja aga na do ho de na we mom egbe azante we amana won do egbe go pali e mom Me jere ton jagamon. E jagamon. Me pa okuna. Jere ko wula unawe. Me dokpe na jere yesu ko wula uga. Jere dro. Nado hiya sokbo nawe. Me do pon a jere do yere su a jero na do ma son egbo iga egbo we nye egbo to jere me azan zon ja we to eton jere zon ja we to eton anamo katutu anamo son egbo anamo chau e mana ze go we pon gbede Ana foso keke vine ji jireto yuko wa. Ana hunu kuti tono lebo monu jireto yuko wa. Dohona yo me ito kuno nele ina se tonu jireto yuko wa. Nwe pepe leta vivewe ta gbasago. E mana gbezo kpoto fune ba jireto yuko wa. Ana zalo yuko daga. Bona zalo aweto. Do fide to kra to lote en lo ase ni tede gbon godo e ko jodo go ni e mo ojuro je to po juro gbe totan po yena chakan do po bo azan je ona gbado gbe tore ji boyitan o to to ye ko da ho jesus to me mi do pena we Wepo mi do amo didi ore pepe na mi yan do mi wewe mi to pepa we jere ko san dola pe ran ho to san e mi pa igona we na mi yan amajro do awuve me vive igbasa me ton asan anyan mezon kavie apa ni no agbasa mi ton go kakayi to gbere pepe nu o ajuro aso gana do yan so gbo
Oh, na do bazon leg baton leg posudo. Me o la zula dro. Na do mo ene o tazon wazon ja o to ena gbeta leg po. Divi e do jesu kame. O nulu to takame nde bedo e tonje gboru to jesu kame. No kuti ton. Mo asun e boto yi. Hunu kuto rele bo monu blegede to Jesu kame. Oh, to kuno kpodo unbo kpepo maso jau to yi. Kenu te bo doho ton. Bo so se. Oh, o donano e ti to ledo to edinke to Jesu kame. Me ho de na gbeto le po e ti to nujijire kpepe. Nude kpepe de ji. To taweya. To koweya. Kaviro to seliweya. Kaviro to poto nebeweya. Kavio keweya. Kavia doto afoweya. Nue go jita gbasa gole po toje bonu to jesu kame. A uve mele po to nebehu. Alehu. Ama iga no jama iga si an yama iga. Ama iga mro an yin. Fila po to dudu ende. Bedo nwe to dudu e tak basa me lek po. Me toje bonu to jesu kame. O hudu hudu e mwa son bo yi to jesu kame. Nunde pekpe re nya son yina kane pekpe tak basa me mwa son bo to jesu kame. O hudu di. Who did it to Jesu come? No de pepe in you as not to us, not de pepe de jatte divie, moazon go divie. Jiway away, draw a godala goe. O draw to a ako moi. As on jawazon go to go jala to a man. O kruno, eko was on dog baza to go. Mo yi e ko yi wa e ko yi wa devie to fi to hanji poro to don to kanji to fi popo to to la po me o kruna po do leblano to po leblano to po jomie to po hunlo to po devie kokore mo do dogbo jere ton e ko hin asan gbona we awa nu okuna e ko iwi wa to jesu kome mi o de te e ko jodogo e mo e do ria mo yi bo do ria hope O kuna ni hren wa bi basme to gbeza to ara blede pon wenwe akomo a to ni chelogodo ana mo je mo gbagba bi basi to gbeza to me nita Nicha, nicha, nicha, nicha, nicha, zonja uton devo. Nicha giga, nicha gaga, to jesu kome mi wodete. Okru anko basi. Me jewe ton, eko hongbo notan. Hongkona zonja uton. Hongkona zonjbo ton. Hukulon o, kantutu ton, hukulon zanja ekpo, hiyakpo ton, nam me hukul ekpo, do meyye lekpo, nyon ekpo, sun ekpo, nak beto lekpo, eko wa chiche me blede ekpo, divye, anam monwe je eko wa. Jale, blede ekpo, madoban. Okulon anko wa zanja ou na we. Wa nudi amaso gan wa dai mo e blek pon blek pon blek pon blek pon
I can dear Monroe Kronkowa. I had gone a gubble another tongue. I now walk by us in the combat de Kono. May not now a gum and other de Kono to a O Kuno Nazan Gigopana. Moe, blood upon. I sent out to Finn and away. I sent God to Finn and away. Yago has not gone away. Fungo Jeriton Eco Bazon leg baton like Posudo to present to a man. Me wa nubao better go to Titoa. Aye, my decon to Blumon. Why no combo at the Kuno to a Wa bo ade kunu Hona metole Hona metole ni ka hobio mi na mi ni wa de na ya ni wa de kunu to ye je ko wa san ja o na we ma san ja o to yi e do jomo won e do joni won e to joni mo Only a point. Only the Johnian as San Jaunian. They are Amas and Jato Anato Kia Kia Boa de Kunum. Who will not get it on Kotundo Jue to feel like poor? I walk with the sick Asako Kupo, Awaku Kupo. May Jato and the Fobos is on him. Fobo Sisoni. Joke a cabido. Bo joko zepo dra. Zepo dra. Bo yi no kuna ko wase. Black basa to kon ganji ganji. Anama son ja olo ko to funen. Anamo ja olo to funen. Anama son ebo lo to funen. Anamo medeka nje lo to funen la. There are some anat problem bonad de kunu to e asanjao wa de kunu na mele bule ni se kunu to bo ma asanjao ga gbetere po okunu ko hunu kun to e Ego hun toto e. Ego hun odekan to e. Ama igando ho da e. Divi aso gando ho. Don ho ton. Ama igando se nda e. Yeko gbase gele po na we azan satan ton le ko po gbugba kanya adodo mo lo ka so blumo ana juro do de okun ko juro do ana modo vivele ma satan ta gbasa to meba No dear master, go what I and I what him on. Better upon. But don't we are labor? Allen Lilia will bloom on. Allen Lilia will bloom on. When I'm on with Jericho. You don't know it. Roger, I do the Kunun. Kunun better, so am I. Okunoko Watuila, Bledu Pong.
Blood de pon okran ko wa e asana ko yi wa asana ko yi wa asana gboro ko yi wa ton son fi da te bo ade kunu aze kunu to hula blomo ale lele awe to nude okran ko wa me blo kon a lo do po din bi na do dohun ya le gba mi na se kunu di mo mi o me so tin to o kan jile to nkan kan mele bo mo nde okun ko wa Ara dokunu toye hna Ara dokunu kanji Na egbe okuran ko wa nu jawo nu gigoran e ko wa jawo ohia gbasan jawo po drapon In the middle.